waka na ba mu o sɛnea na sɛm dea o wɔne adɔe adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa ɛba no waka na ba mu e sɛnea na sɛm te o wɔne adɔne a adwo wo so e wɔbɛyɛ wo sa sikasɛm no waka na ba mu o ye sɛnea na sɛm te a wɔne adɔne o adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa tie

na ba mu o hey sania na samtia woni atani o aduwo so wa baye wusa wa kana ba mu hey sania na samtio woni atani o chei wa baye wusa akonjone wa kana ba mu.

0: adinwo wanya wode awode fo oh jesus
1: biliati Moses woman e din kan no se na e ka Jacob ko na obere mabi ne no ba betentam de ko dru adetie trane se o jana yere na dapade nyina ho o tain awurade ani wan pai po ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na daneswa enye din ya na yedi mpa eye nsisie ne na dadi ti woni awurade kotentam na trane se o tani mu no awurade ye nyankopon se san ni de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto ho na won tan awurade won pai bom na samne akom jini mu a won so so awurade ba sesa wudin na won den kuni kone mu di ba ja di si ton kuni kone mu di e

yienim wonyame na awurabo hwe me hwe me hwe me hwe me ni baabi akɔ

Angel. Ebeno susie tena sena ye de agudem nsem ensaka anime che form che show no ebe bia so atimi akoso firi sabre ekopem sa no nso ebebo ene ye de ensem no eba ene bia so atimi akoso ebekwa monone nie de monone nsem e de atutwa ene ene quarter final games no ehshase enra matches ankoso ene de ene quarter finals no ebeto so ene bia so atimi akoso France Epo ede tia Morocco updater ewo son saka ewo sa game ni nyina no ye de ho asem ebe Twitter ema mo sumati mate sisia me kasei obi ni be Twitter se half time show ebe koso ewo final gamer enu be koso sa tournament ni mno ehefo ene be bo sa ayempun show no ene bia so etime koso a ye de sa story ni nyina no ede be Twitter ene bia so etime koso ye wi a efisam ebeba ema eno enso de also tie nyina no ye de sansem ne be Twitter nemom agye said ya sida edema aboafo a o maso yasene emi ade akudiem nsem no edema chefo na ene baking company say o pejumefo a onum be ye juma emi dia so etime kose won kran ene sa wo kuma se enti sa wo tie me na se o pejuma ya se sia eno afa emi dia so etime koso free accommodation

na watie talabonya meno siya na waemwa anona fabi fisu minasi rati na betama pameja mwa rati mani sesi fomwa